kutene ngathi andiva kahle nje mfowethu. Indone ngathi niyanxila nje. Bathi walala mini sohliwa mathamsanqa mama.